kanjani buvela ukukhupha ingoma uphinde ufake enye ingoma futhi engaphezulu kwaleyo enkhalisayo. You are a babsi, ay ay ay ay ay, wenza kakhulu.